0: buisang ka yan na siya. Damayan na yun. Kito ripo, ito yun na siya.
1: Tinebo, PK Leleon, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya muruga na arangkar, tatanis, muruga na ibala, muruga na rasa ka research, olopeng.
1: Ke maki, nikingwa na re, siya solo shole Kenya, tenebo wani atu angkisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lao, neri kure. All tunga na ona virolo shole nye, saki.
1: Ti atu angka Kenya, M.I.N.F.M.
4: Jage biya aku. O senetai, lakura wakasilino, ibiso jeso jakura gafane, ninguwe na shomara, na ya na shomara ete ndo kitu.
0: Okio longe Jumatatu, perabeki Jumasara manare mezoshu so mwana eni kada kenya.
1: Mika kenya,
5: ere maya.
6: Maya yen FM.
7: Mayen FM, na wapointi na abishena, eni nikitu yuku naro kauti, telurumazo.
6: Mayen, Maya yen FM.
8: Mayen FM, na bompo intile, esumizo yuk Kajiado County.

0: eri ilona rasida ala doria ni esola owar marani
1: ha
0: owe selengi
1: ha he my bungo sura
0: oru siria
1: ha

0: Ninya engoi doi.
1: Ah.
0: Ninya sevara.
1: Ah, e my bungo surwa.
0: Hila neri.
1: Ah.
0: Neri babalang.
1: Ah, e my bungo surwa.
0: Sumara eri. Ilda nera sida. Walai doriani yesulai. O waljare lai.
1: Ah.
0: O wenjere zai.
1: Ah, e my bungo surwa.
0: Bunga na boisu.
1: Ah.
0: Sida ye yesu.
1: Ah, e my bungo.
0: Yawa sorua ngo.
1: Ah.
0: Ewa na ibun.
1: Ah, he my bungo sorua.
0: Ore Danieli.
1: Ah.

0: dara nanga na je jon patina e anini ro mayane fem to rosei ne de ro sabote atwa ma pokin a shole
1: re maya
2: le gole patina na ngom ro to rosei ne ni ro mayane fem ra mayane fem e to ro to losho ti ni yo nyana ra nga rambe ni ni pi paka ne ga gre seri alunga na ko le mo shenkia ko gre shaka shenkia alunga na osho wata sajato le mo shenkia di di ne ta mayana ra sabro losho
3: Ore zanga mine aga jisa yero lagana na nyare ni ningo mayene fen metere ro ro lo shola de ganga yasi
1: ere mayam
4: sepaka to ni jaki grego na bati ya 20 shine mayene fen tanka kenya no longe dura silga jira bioto katukul ki grai ya mari sar monare meto shu so ngone enter de kenya ki grajo pe ke jinga risha tora chuti le murwana shita ngara kete gelwe ngite shine mayene fen majo mari mari ngolonge tbt ke jokole ka throwback thursday eh won tare hinu mon Ola palile. Ola rilang kalu sinere otikitam wile. Kishia nini ning serkali luwana le nyanaka. Serkali pogin. Serkali ya county. Po serkali ya shomata. Nini ningin duwata wana inchi. Ure buhudu ni kiyula jore serkali na keti experts luwana kariyak. Itilakili ni, itildaktari ni. Luwana kwa yule siya ye biashara. Economists kagore mba na ebrata enki shui yoldo nane tepat tenizi ngati ya serikali nijuru nesebo payas mba na mea obatisho mbore jato bill of rights na kitinto kutukumona enjoy na isha kinone enjoy na shepa kino lope nyongopo Iti na ishoro serikali ndoko na jo protection ulinzi inengishu yaldo ngani omalienya naka urebiotisho ni ndo kia tepat ni wala duwese kunapo wakana metha kesa serikali mato mwenye nkai kake miki ya kulona kwa gira kina geni serikali ya jo baike na mekalo wanakashipa kino ajuna sabra idhiru pete na kirimbana kundi beleke njibadae na sawa amukelo that neme na serikali sa ingine niyana beleke kunato kitini Ato lo shulola Amerikani kia dola silo ni chamba na grasa. Ne yola ajwe kere nkop. Neto ne grabulo. Developing nations. Ure hodu wone ata na ala Amerikani. Onku wapi na endelea interests. Ti hatu wa lo shulola Afrika. Nangaraka masee nye na hati ya nakop. Ure seyo lo shulola Amerikani na kera interest ulengi te Congo. Tena kuna tupu nye. Enangu yen. Democratic Republic of Congo. Kera interest sabo kulengi. Tengara kenyo. Masaa na hati nakop. Madini na hati nana kwabi. In fact, ila inebuwa jolo nona kumbuk. Ane nekado wa tarampalo olomon. Nera trapped. Atale kundere pangati nako. Mwale jolo wana lo sholo la Amerikani. Kanyushi ya sada nako. Biashara. Amba kiti madini. Kiti nito kini kumbuko leng. Na adhuru ni. So yoto kwa kwa leng kinyanga. Na agere.

0: Paulo Siria Sholenti lo single yojo olari lai. Yani this is my year. What a lari no lai. Pesamba sidan. Pesamba supati. Para sa. Patum nanaji yenge bosha. Nani jeti ute ye. Ure nanapoken. Niti yenge bosha. Sidan na yonke beleganya sidan. Ni belekeny ki shui no ni belekeny no kare no nok ni belekeny e shui no poken no zo poken tangar ne yesu ki greria mari tia tion ka kenya mayen njo yo gora chote le muro no kanyo no le zo kwati muro poken na baneniti adi ga dugara kumok na mita grain na ga eno sega poken ki boito ka ke kinga masira tu lo muro ni ngajo kanyo no le zo dokoya kito ni mo transmara kito ni wakajado kito ni kinga samburu e no kitengela tene no ngong maleba nema an aingurwa ra an pima yolo kajo kintu kepa ngoruna ajo maila yo kajema warachoti lemurwa
1: ara jedi lemurwa masero ara gintai ndia mati bene boti ke anda suba mbo je hi mama mitai na murwa ta linsenda rasbara we ndia murwa ni moto hi tudu mwenye sidani kishuko ngaya nasi ewange nanyo rengita ngoldu wani nyagage ya gwara ata gwara ge yegi dogo agore bidala ngatambo yetu ana ge shakara e wore ra bale na shoto age ya maendeleo ora ge yere na gwa age ye ndaikina nya nanya na ore moto jo na jingi mia musini e ila bada ila ra ila ba ila ra bike na gindo nyera ra ngoro koro shilingi 30 dangara ge ne ila ra ila dole ore begi wana lol duga na mia tadogwa ke yesu kali kidogo kinya unye mia 80 majani lenye mia 50 ora sabuni na kinya unye engeta mia 200 ore begi wana shoto kaendelo ore radi maendelo al barbara ni ma yuna la bishana na joge ya al barbara ni otu meji tata geje eba na ke nyetu ke dolu yota na murwa amugi atanyo barabara le loita udwa ke yel bara kuna aider kula ne lo to iba ngalo etani to jogrijo ora ke yema le biotishu ora ke na na sibitali ya serkali me pita bilta ndo no gore ge gende la di na sibitali di kuri aga ke anwe ta saru ma sai mogara ke nyeli ata yogwo sibitali na saru ngana ke yelo na gizuri ora ke nyangai na ina yuna omonol gafa na ewo ba cheta te cheta yo kuma taneti na na jo gere ti e kindo mono ta ke me gira me dira de te cheta ingi twa di gifa bu ina te cheta gin kuma le nga mwa te ga gi ye gi tin ye gi ta ke me gira na ende le na na ore na na ka gi do gafa le a jo gi ngi ba ewo ye sinye na e internalo nge damu na na matende na na te se tayo ta le me gira sinda ne nyemuru azi ge me ni ngoto ge nge ra ba ine wi amu esho masai bo die ni nanu mama mi sha inda na muru ata ni sanda endi don na yu nyangu na ya mi dalgi saruni na jo ngwa na jo ginda nda seria na nda masida na majana

0: Asho leng mama Mikael Tangara Clara Tuti Lemuro Lincho Yone just stay number at all meaning Lomon so Jarama that I can allow the way she I show max in around money sit wari 82% Joy Yogara Tuti Lemurwa. Wara Tuti Lemurwa. Pole Kaitasa ino sosero jo yogora tyoti lemuro ino kainyona le dogade mro pok na banene ti ke granga mane na simu nyile lokile kole sms ndiru nyankara na jumayen terwa ke arena bo are are are waratyoti lemurwa
1: waratyoti lemurwa waratyoti lemurwa
0: shoma dogoya
2: this call is now being recorded
1: waratyoti lemurwa
0: shoma dogoya na simu mere jo kagre record haya asholing waratioti lemruwa
3: aragadi tuwaen jama sana gena dai yanga gena le dai yanga gena kinto dumunya ni janga yana he tamu ngi jabole ana hamera ni sai mara ga guya ba na ba de le ngara de lemruwa na le lamba la ga bodi ra la de sana ni lamba la ga sida yo le ngara de lemruwa ko ni ni sida ni janga yana he ro bi rara rana le
0: Aya kage ashe njo yoglora tyoti lemurwa intodoro bane nge nyeso jogo ni sioyo ora tyoti lemurwa
4: tyoti lemurwa
0: shoma dogoya shoma dogoya ora tyoti lemurwa
5: ora tyoti a germano menya na dugoi kana area ya monanda ole se dai ya genya munna nda godu unne ni mogu dai ole ore radi radi ni la la geru na di chito da nga nga la ya ka gar ra da ge je da ge ye ti ge geng di kar ra yang ngira da gatu gol ole ora ge ni nyanna sida na ye nyanna go gatu gol ole na o to sha da go da mal sura ya ti mu yi na lo na ni ge lo na na lo lo man na le ne ja gi nya su ba di gatu gol me ni mogu dai ole ore da ra na lo ora ma da re ge gra ra yo ga ra ma di sha gatu gol ale guna rage jala no sani do bai jadi mora ge jawan tinja jan to gatu gol ala na je radi ere no ngira nya la sa ni mula man ni jadi ne ni to ala no lo na ge jo ni nya ra da na me ni nya bol ga ta ya ge ni nya na da ma me ni nya bol ga nya wa ra la lo
0: na pena pe to gol ara wan en ki nya sol jo go na shira ngara ko ra tyoti lemurwa lin cho yok ai sho maxina ba gi 70% jo yok ra tyoti lemurwa ke gre gura ni ki gura ni shorta yugro ya ni sida no leng tenka ke nya no longe du tata iro nya star 666 hash tegelo o sanduku boti ya to sanduku ni le lekin cho ge mera ko sanduku dile ne me ko le mera za wa genye tegelo sanduku bo ti ya to ko le ora ke tegelo dizu bo ki rwani ya ba pin ne ra anyo elele kitu mrobia ni sida noling kitu mrobange mati kitam matomon mpaka do ibuni ndo mrobando bahati na olwane ya bahati yenye na kitu mtinolo kigra shuka shwa mbisa hii ngalo suni uni kile saa pegi mmoja do lona kaju ka greg grand ndo mrobia ni sida noling tiatua enka kenya ema yan fm ali kia jokindi manoto media max waves ora pia ra media max waves simuno ore tie lo shole kenya rakiti nyonko pia bo ejina era kwa ni lakini ni ngibindi ni bo kin ingite shine maji ni fem meta waswasi right ora kapia kwa ya media max waves iti gabongo iti enjo rosidan iti ajona sabra dere wala tokat emru apo ka na baleni ti e shepa ke no p ngibindi ni moje ngite shine e maji ni fem shamo google play store ga app store download media max waves na ni yani kipike ni share ke gore nkara po kidi wi na baleni ti na ishe bagu ngi bindi ni ingite sheni ema yene fem na njana ne kibike ne shia ta pokri shara mata mundo ya dolo ngani waswasi ore ramate show idi show idi ndare idi ramada re tyol champali no itan ki sambare bas na itumbo kina to ngani do na yeshe bagu ndu pukatu kul ngi bindi ni pokin na dia twingite sheni ema yene fem
6: mayan

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Oye,
2: so boling.
1: Eh,
2: si de kabisa.
1: Eh.
2: Ye ba ye.
1: Es na ngawa mo tena mali.
2: Eh.
1: Ngija ba ya sabo.
2: Ye sabo.
1: Ade ba ye mori ro na go binyanga na ya.
2: Enjo ba ro go di yoleng, uri mina ngeti ni.
1: Ay, ginde bro na leng.
2: Eh.
1: Ta gela na ro yer balo si la gawa.
2: Eh.
1: Ade na lo da di so man.
2: Yes.
1: Ar mari ba ulal la gawa.
2: Eh.
1: Por me si bo kinta lo longa ra na ra ro bola ru na ye.
2: Eh.
1: Amba ga yi ro na ni we.
2: Ah, si.
1: Allah wa bar gi boy.
2: Eh.
1: Amba sa ye ni.
2: Ko.
1: Ko na sen ki na na do bor mi si.
2: Ni na na.
1: Ke ni gi yo me si lo ala le brecha.
2: Eh.
1: Ade wo kimi giri amariye.
2: Ah, sure, leng malanga umo.
1: Ori gizi wo gila maisi yala digiro.
2: Ah, sure, leng balosi.
1: Ah, si.
2: Thank you. Kaji balosi ole ka umo rewe reja maisi giri atende. Eh, ne mela kwa sidu leng. Aye, mera na rasi. Maya na lo.
3: Hello, alashe.
2: Oye.
3: Suba.
2: Subo leng.
3: Mama, mba mai daro ni sigiyo.
2: Karibu kaji daro ni sigiyo dora ara.
3: Sidanji neri anyamali.
2: Eh, eh.
3: Ngisi age.
2: Iba, eh.
3: Eh,
2: aya karibu ndi ngwanwan.
3: Ali ndi ngwanga ngwala ba sha bana ro izeri ndenyo.
2: Ehe.
3: Ali ndi ngwanga ngwala ngwadya na enra.
2: Ho.
3: Ali ndi ngo mama na ru ro loibor so ila mama nye musi.
2: Ehe.
3: Ali ndi ngo mama kizaga ilo musi giyo.
2: Ehe.
3: O mama la irunde.
2: Ho.
3: Ndo yolo do kibo ginda lulungara.
2: Ehe.
3: Ondo ya ine yar bari ginneri.
2: Ah, sholeng.
3: Eh.
2: Ah, shepi.
3: Tawa.
2: Ah, shepi kabisa. Mayan alon. Hello, Mayan.
4: Hello.
2: Yes.
4: Mashe.
2: Woye.
4: Iwa do leng.
2: Sobo leng.
4: Ano na yo re le ilguri.
2: Ehe.
4: Ba ilguri se serio ni ki.
2: Ah, she.
4: Kote na la diyon kop.
2: Ehe.
4: Kote na la diyon kop.
2: Ehe. Yes. Yes. Ah, sure. Thank you. Oh, my son, one got a year to go over good lemur when you want to get a certain neighbor, one Latin, one little be a shattered in the wedgie. Can I get it? You imagine a low? Oye.
1: Sobo
2: abi.
1: Ana mbavi rele rambo.
2: Karibu sana.
1: Mungu na so.
2: Eh ba ye.
1: Aka ile jengo na mare dole. Dedi ma
2: ipita. Ehe.
1: Dio ine ginda po.
2: Ho.
1: Ondo ye ine dio ine kingiro.
2: Ehe.
1: Ye na dere ngi hete.
2: Ah, sure leg. Thank you. Maya na lo. Yes. Oye.
5: Ole.
2: So babi. Karibu sana.
5: Ogo na so ngwa.
2: Minya rogol.
5: Rekisa yede na wala le dai da wala.
2: Eh eh.
5: Anga jangi bi bela de ne anya ina ro ba wala.
2: Ho. Eh eh.
5: Ana la musur na ya na
2: za. Eh.
5: O ona yo la je ko.
2: Eh eh. Ehe.
5: Ah,
2: sho lengwe. Kabisa manya kana si agvenyo kidogo rike mele singole roile san no dimero. Eh bana shugunye nalgia joga ngai tanari saranya katum. Tengore ni joroi ene box na change lingine kalfuna rauni otano edokoya. Na ndi magisha lengwe ni ngurai kona dia na jore sai tanari sara na ore nkeu ticket natwe lena longe uni otano nenja otano nendebo roi. Ticket ya 107 olenga 50 ninja sai nati oleng shomo nasi dogoya ngura gike on na kitito yi ngasi ata ino ronya star 666 hash star 666 hash pir mogna olenga ni ara roisiye olai sulani Maya gana.

0: ye ba ye ke samira masula sumbole jo ruambalai ruambalai ni za uro sumbole ngijabe kabisa ranya ndengresheni erebe ngijabe ara duro bi kaje yola jo kribe mera kaje kunje bunga na misa ngresheni kirobe na je bunga kuna machine ki yani kirobe bugu togi ranya machine na gre to ko tira ngima sai ni kirobe so leng samira mas tela sumbole jo ruambalai kwara yola ni ngone obo waro kone onwan onwa songwan majana lo yes. So babi.
1: Eh
0: si da yule nga ganya ai.
1: Eh.
0: Lele nanu si da yule.
1: Eh.
0: Eh ba ye.
1: Denya na la me denya mali.
0: Eh eh.
1: Ama ne diri sana la nga rile.
0: Karibu sana.
1: Sawa la na mali ya ule me ile mali.
0: Eh eh.
1: Anga si yengi ngi yengi.
0: Yes.
1: Na ngolo wuda munga rana ya miran.
0: Eh eh.
1: Lolo wa sana re uru.
0: Yes. Thank you. Mayana lo. Yes.
2: So
0: babi.
2: Keji mama ra mone ja ngan sidai.
0: Karibu sana keji ja ngan sidai.
2: Sidai ja ngan sidai yelenga nangana.
0: Kore Daudi.
2: Eja ya Daudi ngo.
0: Amu Daudi do shara balo sila wanga sida. Yama ni sha kwa jongo ni deli mwa wanga sida.
2: Ese wole.
0: Eh.
2: Ade na lumi kwa Maria.
0: Yes.
2: Anga sida ni jengi teheni.
0: Ashe.
2: Ariya wengi anga ngale na namar ba kina reuto.
0: Eh.
2: Malo mwa na yandra.
0: Eh.
2: Ayo Daudi jawa anga sida.
0: Eh.
2: Ayo injira na rosin.
0: Ho.
2: Ayo anga ngale deli ba kina.
0: Eh.
2: Enne
0: lesa
2: yo ehe olunga lo ngan bogin akani sayel ruele ngisi yor basale baso je shasega
0: ah shole
2: ndo yero mo den jambogin
0: thank you aranga mutwa much
2: almi de hebo agin dalo lunga
0: aranga mara ni abenye na nga musu dalo nga gara tadi ne bodi ya bondo yor mo den jambogin aranga mu ardu ajara nga mu ne smile ani mayana lo Mayan, hello. Is it my motion? I'm going to use another share line in the morning. Is it my motion? Mayan?
3: Balance.
0: Oh, yeah.
3: Sobo Leng and Namayan.
0: Sobo Leng.
3: Long time, Nangadia.
0: Kabisa, Kabisa, Karibu.
3: Eh, I do matter.
0: I do my nano.
3: Eh, I'm ready to go right now. Treasure, Mayan, I send the Maranda.
0: Karibu, Sana, Madame Treasure.
3: In the city, Yangayana, you know, I'm going to be a little bit of a baby. I get it with
0: you. Eh.
3: Ayara
0: nasha inara yobe nuru ayolo nyo nyi nada
3: winasira Onje
0: uri nado onje uri
3: najo gir masai bo gina maranya nada menya
0: nadi kai naro
3: gisi
0: gar nemesu da nada saya kese ba pi najo gir masai bo gir marasi nada we sugule buga moja ah sholeng ayanga ja kabisa sholeng madam treasure kejiro e mama dibore wene jo kabisa maya ka kidogo are mele sungole susa moira na doyi ojo engolo na ibana sugunye na aliga yoga nganya ka domo eh lungane liari lere gisho shilingi ngapi 1,500 eh tengo na najo roi ene box na baini ni ngona na yilo yaro ni yaro daga ni karibu doi oraja yaro daga ni oboyo kuni yes

0: Ashole ndo isu samoyara ndo songolo ojo ne nyangolo na ikabisa nanga sinyoka sa ibanga salona jo Jackson Interesh Jackson Interesh Jackson Interesh yes na gaja ibot na rana jawo ni kono ngeje ka wora ngara na na ibwa empesa na Jackson Interesh Jackson Interesh yes adala jere jenga sinyama pambano ni tereshe kito ye box mpaka nyara ra ota mushindi wa shilingi ngapi 3500 yabanke woni otano tano se atano eh ni na ndo robu olo mo kibula nyari sanik jodo yi enen kibuna oramatin dalu sel gaji wor satano kakwa tiket nati atua eh dala jega dona wala gaji sendi ai ai sendi ni yoleng kaldu ali kido yi satana li gaji gelo ngado alta tero system lo de badi ara wa pai na pesa nati atua box.
1: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
2: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial star 860 star 377#.

0: bisa ka bisa ka jilo sungolo tu ñu nesel gaajo ndaw ñu lo sungolo engi jabo lay ni mo ni esel gaajo lo sungolo ni ndaw ñu engi jabe yes ara ay fugu sa baridi ay fugu sa do na ay baridi amon ni baridi aja na ni baridi ma ga ki dogo apo lunch baada e lunch ni xugunye si e bal gaajo ki ay do sama arera machine mo lol na do la jo nga na cha sa box kama e ka nga lo gra na ana do ni nya kabisa eh alafu ne kaja nan nan te lunch on ge mit yes
1: Eyerare Semayan FM. Karibu leni mwelele Mayan FM. Kajito ngarna ni Chef Charlene. Ibura yara indewo ugaliskuma. Na stiu. Eto nitu kindero. Eki ngase suji. Niki kumbini yang. Niki urijikoni yang mera safi. Niki idumu ungalema. Umo uchua kang safi. Ninga sabi idunye testiu. Wade eki yu ingiringo. Ingiteng. Asho yota kini ya rolunga ni tindewete nyumbani. Niki dumudungi sidai. Niki suji. Niki pegi emoti safi. Nindeleke ngema mirorua ni bengitiare. Shumbi. Ninja mirorua roldeka ni ongwan. Bime. Nindayu. Nimure nge emoti safi. Nibi keilara. Njo merosha ngema kidogo. Nibiki kitungu. Ninja yara. Baga nevo golden brown. Ure gra yara tinoji. Ntadogi na jini. Ntadogi rinu nche musha. Njo mei mei lara kidogo. Nibiki nyanya. Njo mirorua. Ninkoroga kidogo. Nibi sing. Njo mirorua roldeka ni met. Ntadogu. Nibi dania. Njo merosha ngema kake mirra ule. Nevo kindipa arir sti wang finoji. Nduki adumanga emoti. Yara dosu mang tindoji. Niki suji na sukuma. Niki dungudu vizuri. Niki muru moti safi. Niki pika ilara. Niki piki kitungu. Niki yeri kidogo. Niki kitungu mera golden brown. Niki piki rinyanya langware. Niki dungudu vizuri. Niki soja. Niki chomere ya rame uro kabisa. Niki koroga. Draja uro kabisa. Tipika sukuma. Niki koroga meuro kake. Njo meri ya rarole. Niki piki shumbi. Peishamu. Niki koroga kidogo mera jinga ina shumbi. Niki durusi ninje. Ure radanga shuru kera. Niki niki horgali. Niki muru moti safi. Niki pika ngare. Ure legali na nolo. Uroga na uongwa. Niki pika ngare ni chomiro rwa. Niki dumbe mkuruma. Niki piki pole pole. Ingire koroga. Agurusa mpaka nibonga vizuri. Niki chomere ya rau. Ore wela galini niki visimu. Niki sabu. Nende pukini karibu ni linji.
2: Naende yerare. Semayan FM.
0: Kabisa najeni mbana rekuna saa ya shedo ilinge keji Chef Charlene. Ano hii Charlene tena Charlene. Charlene kwa chepa hii kiluwa nada eh. Kwa ushiki simi hii luna keji Chef ngayina. Kake shatu ngayina Charlene. Eh. Kabisa. Tino na lancho. Laini ngu ni maya gana siya kidogo tu. Hadi ana jaga na alo duwa ingura na ji ene box. Kaya sasa ni ando ya alo afama adu mwadu kanyobu. Tini guwe hidi le show ayo tabela ke lunch. Shilingi kapi. Nero siyara muda ni nguru nye. Baada le sungulio doile Bishop Mere uwejo ninye ange dare. Na shuku nye siya baada le sungulio. Na alidi ajo kikanga. Nemene na ke, hadi ana yeti kule ticket o leng kumoko leng. Yeti kule ticket kumoko leng nati atuwa box open. Odine na, na yungu lai keona mu eron peshinye nesa sita bado zipo. Tini ina ni chiriki yungu ticket na bo. Tiaru yana ida nenchata ne miatano nonge kare ba na bagi na bende neta bar na kine ro yana star 666 hash star 666 hash la ni ngoni na code ngurani peri moki na arjenga atua na ngura maya gasi kidogo pa shukuni arjenga joki kanga sa eroa me homo sokoni te shilingi 1500 ewa man

0: Enchangolo Permayan.
1: Dede kabisa na jeli mbana na kuna saigi nato ya budugu wala ni mwendana di shara saa nkapi saa saba na imalaga ndiyo ora tomu no kuni ya shuwe lendo ya lana jodo Timothy Toriken nena dole ni mwendake app likijue ene media maxwefs nda unurena app hamo mindoki ala uyu wada ikara kia jangana di shara sada yu lendo likijodo hii anawalitumati lor maida kibu na airgea jangana lajo kama aru maida lang kwee amaru maida lino kia aru alitumati eki joshi nafasi tosho ma inkiritoki njeki bonu ay mo kada musi ajo nena na ngura na jene box na grada lo sinde dukoya ngona sa nda mo line ngoni na ora na shara mo kai bonga do ajanga ro system na do la joka yo nono ah wow no na shara na do la jore ticket kumo gole na ti ticket na ti sana sana olengo na ticket onke are onane yes nge garo nane na ticket kumo gole enja ro mbele yes nje ngumo te kona sa ro ena dama na je sa ina system. Ya nalishara. Ewa man.

0: nyosa dey watch.
1: Ai boga do ina na na K24 plus.
2: Kanyu ina.
1: Ai, ndi ringa yu maro ligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa gogera movies.
3: Your choice.
1: Series.
3: They're rewriting the world order.
1: Sports.
4: Okay.
1: Memena nage, kera si reality shows, animations ongera, eji nera mbaga live channels.
2: Naseba doi, nagainye lagi.
1: Ai, miure, amumiginda laguni airogi, atakumi.
2: Mongo, yu nijuepesha ge?
1: Ai, memena doi na aligi. Melag ninye hata. Jaga mgayu, downloada K24 Plus. Sai sai, nindobira enkolomino.
5: It's now time to enjoy hookup legit ya entertainment. K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices. Kwa Android TV au Apple TV yako. Lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
6: Ore esa nikibagine.
7: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira rapo.
6: Egin tabagi yetu tire nilino.
8: Ore laba nibana na mashuru kajabe matoho kalara desi.
6: Tini inga malo mono sinu ne juruno.
9: Oga neji Samson. Ole gewan.
10: Kajino no Steven. Ole saringe.
9: Kaji timo di toriken.
6: Amwe ki langir ke jege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyor masani.
11: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM ti adu ode gilgori sendro lolo lolo shire transmara.
12: Asiragi pina bombo indi le maye NFM ti aga undore ge juado.
13: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM ti aga undi anaro.
6: Lasirak lang lolo mon ode ngariano na dede.
13: Kajan karna dayanda seneya.
12: Kaji David Ole Saini.
11: Kajan karna Elias Kitiapi.
6: Ningama. Tembolos ultine nino etia wangana. O gereshota tena baikiasa.
14: Mayan FM.
15: Na jina nu walashi lengiteng. Kabisa? Sasaba onusu. Sasaba onusu. Sasaba onusu. Sasaba onusu. Sasaba onusu. Sasaba onusu. Sasaba onusu. Sasaba onusu. Sasaba onusu. Sasaba onusu. Kore ultimati. Loro maidali. Wana jianeja. Hariana jikashu njene nga. Doro balik siya. Jika nyuyo kaya gire kuna dito hii. Kikuna naji enye box. Hariana jinimia na ultimati. Njoo kiso rinye box show ultimati. Yes. Njoo nina box kinjo rinye nyo. Ilo ultimati. One. Kayungo biunguran. Kelele. Ronya star. 666. Hash star. Nibik 6 katinu nibik hash. Yanga sako nijungo biunguran. Era box seja ile. Era box 1. Era box 2. Era box 3. Box 4. Box 5. Baga box number 6. Njoo alrelo nukili kia doki. Kalo box sabo. Iti toki atua. Ajasina ure na iku ansia saa 7 kamili. Baka salana kamili na iti tiket kumoko leng o ngega ro nane iti tiket kumoko leng enja ro mbili iti si airo tiket kumoko leng emia ine ni natike sayi na ati atua box wale siyeri ni yako na ituweba ndeni wiki taramati lasima beyedo mu walrungani ubo na iruwa mesho modo sinje no tanako sokoni nagaje homo tuonji likinda arangalfu ni miet na isho lo sene nye duo ito kise nye haa agiri glankek yes.
16: Mayan FM ashite gilwa yok demosiro
17: Bullseye
16: Naronyo
17: Kimuka
16: Lele
17: Ngejeko Lasho
16: Merushi
17: Kimana
16: Ldamata
17: Kitisie Murua Eporoko
16: Kitingela
17: Mkineji
16: Sankale
17: Kilena
16: Ndonyo Ngobita
18: Emayan Ewangan Onusho.

0: records.
1: E adol dole nganga la yebolo adol ajo gra bayan kai adol dole nganga ajo kebolo kabisa kabisa eh o kai biru lo nganga lino la nimun kebolo kai dol dole ole nganga lino etu kai yetu ole nganga lino ole nimun kabisa nejetu mbara kuna sai grana ko dukaya ayo kuna rine jana ara kuna sai roi ena dama kidi ri sarasida yoleng ri sarasida yoleng ole ole ole ni gra ajo
2: olchumati lor maida lor maida
1: agresho na nafasi te jungon kita sheni tengoro yesemo na sagiyo or maida lino ore na sagiyo or maida to ligira na garol tumati to leke am oro do shen to ne na nya era na boleng na awu na ida na ke ara or maida lino nyo or tumati na gara do na jeru mag lo maida ara or maida tener or tumati tener na lo maida tumati oi na gajo nanu nagara naji etumoki ata olcho ata na dor maida odede tene ata endo naji olchumati yes hello mayan oye
3: dora nanga ite
1: sobo leng Tormaidalene, poor and looking at young. Nay, show. What a good in that end, nay, never nari. A gray show, never nari nija. My hair, Cabisa, little baragona side. Kigradia Jona and old Sara Negrajo, old Tomati, Lormaida. Kigrasi, I want none of my Dalan and Ojalani money. Nara Namaka, you can't go and agenda the books against Naluwa. Or Snail now, what is one of Moling? Negrado, eh? I just not nabble the room. Add me the books. Negrado is in there. Add me. Ilto mat. Egira dongo disinje dwana ko leng. Tenagi guran. Najene box egira dongo diedo yala ni ngoni. Toki to anga ngiti enya. Ko reye, je na simbe lorugo dal tumari lino. Ko ro mai dal no kero tumati. Haya, o dagi e dalo madumo ni simbe na bona yugo. Ya madungo. Maya nalo?
4: Hello.
1: Yes.
4: Raje.
1: Oye.
4: O ba ngabriyai.
1: Sobo leng.
4: Yeah,
1: the one that you
4: Adam,
1: Yes.
4: Nah, lain darah mana dari uang. Nasi kau sih nana lain warung-warung nama lo beli pun nana naik mes na. Mas, ala je malu.
1: Oh.
4: Wah, nana ni awak ni dia malah je merendah beli muni. Kalau tu si ala drive.
1: Oh.
4: Iji ni aku kerja sesabu ni.
1: I'm not going to be able to get a little bit of a
4: I remember again, dalo sinalo dalo lo sinalo alo la lo lo aja sugar kasi
1: eh eh
4: nani nge kana mirdaba
1: eh eh
4: nai nyao
1: yes
4: nya sayati
1: mhm
4: na barko 20
1: e kana iri nara e ka ino sayati na enino enino kaon
4: aye na iwa na kana na no ikebut
1: yes
4: la wasi na no rubla ba
1: eh eh
4: nai deba na ni nyangwa nai
1: eh eh
4: na barko ko da 20 ada
1: kanyo sayati be kanyo iri be ka nai ka irbaye
4: eh eh ai go jua marakwe
1: ne megire kombo a ameni no na ya la title no za nara
4: eh
1: eh eh
4: la ini ya ge pa ego marakwe
1: eh eh
4: bai do isin anu alu lu dor ma sa ya ma nya ya tu mangka
1: eh eh
4: ya rari
1: eh eh
4: ya bu ni ya na go no go ni ya na no ma no so sin anu alu online
1: okay
4: yes
1: a show le ngadam
4: aye
1: thank you eh esu ma pole pole agidi agir rasi aidin kesho mento odin pole pole mm kesho mento odin akiti akiti mi amur gurunjal yes mi amu na do la jore by the way tokuti na ji igara shin na mpango na ji na elelo shaguri na kaje na yona la gibe na la gobo ni mo se le kuja jogara njam mpango olin mm kera el jogure mpango sabo na langa na mbokin to nga jere ni sai kwansa gore do lengenye leng na pedu ngona tiang peme do yu tana ka to mun tana tigitam nem do na do yu e just ni adam sho ma bole bole re der ni anya ni la da wona mir pogin sho ma na se dia ge sho ne dia ngire mori ma jina si oljagu sai oljagu ne ga ire misho ore ga si sho ne ga si sho ore miri maragwe ne mir sininye ore miri baek ne mir sininye ne ji mar mir ngano yi ere mira wow eh tengana kino na jinyo ultimate ultimate na nishara kizola ni uigirai makiajo kora ultimate lino kai ishengu nake ele shumari lino rara ajo nasana nabila iteru kai ishengu nake ele shumari lino mpikata nchumata ajo nasana no tena hili yake siya inigirai mentendi ni weji nemi ini chumisho hii wakini ngamune ijo bokitoki hii wakini ngamune mojo mbokitoki mayen
0: yes mayen
1: yes
0: huyo ni roba mwenye kutoka angata barikoi
1: ee karibu sana roba
0: zoni niko ndani
1: ehe
0: ee niko inside ya kona
1: ehe
0: inasiklisa radio mayan light and clear
1: ehe
0: zoni niko
1: yes
0: you have the status yeti ingilia sana
1: ahaha asande roba
0: Zawazani
1: kutana. Edejo magiro niwe kaka kila njini nima jen. Asho lora oba. Itewe nejo kona. Kabisa maya kasiru ye. Ola ini ngonina kidogo baana shukunye. Baada kulo kili wile biyashara wile singolio. Ni atlorsi ya jo. Edhiri ngolongole mbuku sa dola. Joka ngaye. Edhiri ngurotu ngani mushindi mushindi mushindi. Leliftano ya mushe mushe mushe mushe. Kaya edhiri nina dekule tiketi kumboko lina tiatua. Shoma kijeru kwa ngura na. Ya itna yagura na jene box. Ngura hiki ona nakulina tiatua. Ronye star 66 hash. Star 666 hash. Ah, pidu mboki. Angwala iko na kulina ati atua ambapo namna nara size na analdunga nyobake naldunga nyobake nuara shilingi 1500 gara aldunga nyobu wewe na ulebo ken na akwona ngorange
5: sikiwa tatu bado zinaitwa tumbili please please kabla nijupe simu yako nijibu tumbili sikiwa tatu zinaitwa tumbili ama tutatu please nijibu kabla sijapasuka kichwa.
6: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial star 860 star 376 hash.
7: Mayan.

0: tomonare nkakenya tiatwa mayana ibwetare endumure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: mayan fm mayan fm
3: Mayan FM
2: na bom point na vishana
3: eni
2: ni yuk naro
3: county
4: tenu
2: Mayan Mayan FM
4: Mayan FM na bom point ile esumizo yuk Kajiado county
2: Mayan FM
5: Right lekani nage ora tikitam onwan ninja nake bwana onor posh nage sana udendama ni yolo bwana eske na kajwa kama kawaida
6: kutoro
5: na garamisi ya nana kisida ni mbaga tukul ni kiti karibisholi na garamase po kina garonga po kira erna kina garobela mbapo ni poli ula jora mtuwa nikiti tuko round ya kwanza kabisa
6: yes
5: na hakipote mbaga sato manare entiba niki ara good news
6: what is the good news
5: what a good news niki ara bwana eske ure no shi alusu wa shumi ya tane lunch ni njoldo ngani
6: yes
5: meret dual dungani na lobby yani amola anja kinyani ngaja
6: yes ngiri shopping ake naji
5: ngiri shopping ake
6: mera si duo ntona ya maana duo nidu
5: nilo zako
6: yes
5: ore tata nigro yosabu nigijo kingoro kiara na 50,000
6: yes
5: kage ginjo ldunganak okuni stukuna nipata
6: yes
5: ginjo ldunganak
6: 3
5: omo ni gasul na randomly
6: yes
5: sana sala ndongani gurana mara kadhaa kadhaa
6: yes.
5: Pale ama bege jengo
6: yes
5: ndongani gurana mara mingi ana bege jengo ni shoro ndongani obo kinjol ndongani obo kwa sala doga 20
6: yes round ya kwanza
5: nige njo olo sujeta
6: enkai 20
5: enkai 20,000
6: nige malizia de 10
5: nige malizia de 10,000
6: that
5: at least bera na nyangu rikitiko at least na gara na nyafaida
6: yes
5: idu mengine faida tete jori kitu kuinyango tonge na apisha namba katomun
6: yes
5: tene ingi tiger amu mugra ba begi kishu ngeti kitambai anero gani kishu ungeti kitambuli
6: mugre
5: mugra ba yarai
6: mugra yarai ingi tangu ngeti kitam
5: mukure pi
6: ready na ne ingir
5: ingir dosi tay
6: ingir 20
5: ingir dosi tay mbeko
6: yes
5: wow ni yako kile jo at least ni chodonga ni ubu 20,000 ni chodonga 15 20 ni chodonga ni baki ana 10,000 ashuki ngoji bwa nske Maisho wa number 1, 20.
6: Yes.
5: Nige njua number 2, 15.
6: Nige njua number 3, 15.
5: 15.
6: Yes.
5: Napata?
6: Yes.
5: Yani haraka haraka tu. Nisule kwa lunga ni ugurana oshima haraka kumuku.
6: Yes.
5: Kaji kwa nipu anesike bitu kunoshwa la kwa raisi. Naro zaina nana yoko ora negirewu yote nede.
6: Yes. Tenegirewu.
5: Oda nana negirewu tene direct.
6: Tenegirewu.
5: Ule kunoshi nisule rendeti ningura na ke te noshi ipuni pale. Yo ni kando. Ule kunana yo noshi nigira wagi ya lunch.
6: Yes.
5: Tumuto?
6: Yes.
5: Ni kama tu ile lunch. Kaji kwa dunga nipe yetu mwoki anoto kuna
6: esai. Ejike lele kwa leng. Kelele kwa leng. Warake biyu nage nikisidani wengaini. Jina ke lele kamula kaya ronj star 666 hash.
5: Star
6: ile katiti.
5: Uni. Ehe.
6: Ilage 6 nijo tak mara kwanza pili tatu. 6 mara tatu. Nipek hash.
5: Wow.
6: Warake pipek hash. Nige lor box obo. Warage pige lobo ni pige mpesa pin
5: yes
6: nigiri ya giraye ngila kat kumuk ena kulingane uwezo ino piru mugi aradua renage yele tenetu tumagesa hii ana 20
5: yes
6: ningurana yangu kia na 15 asho nangai 15
5: ama yo 15 ingine
6: kabisa
5: nigiri jepe numuge balansa
6: yes metoro
5: lele mwisho metu mbobo tu nilu mwalaga 10 ni mbali
6: yes itakuwa mbali
5: waja robote 15 15 na 20
6: yes
5: 20 kazi yola ni mwani star
6: 666
5: hash. Kilejo
6: 6 alaja 6 mara 3
5: haya kita bolora tayari na kali ya sana kinge nage ina draw
6: yes
5: kaga at least mtore bol dunga ni obala ni njoldunga na kumok na imi atano ni maishwari ered dunga na garo kunyo unwa na mit
6: nejinduwa lelene isha vizu
5: nejinduwa lelene isha
6: para na
5: ni iyata ilo
6: para na kengiriki banda di unibor
5: mendoge lalia tesira star ile ile ile hash tege lorobo kusabore waka pini ngona inija thus nito janga yene shaa mea iti safe kabisa huko sawa kabisa
6: yola jo chief
5: ehe
6: nagira apa ingor enkai maathi
5: uh-huh.
6: Natii ushago yolo shi ajore noma mamboga
5: yes
6: nati nage kuna senta hii enko pormasai kuna ta nati ntani ntani kuna nati atuwa nkishu
5: yepa ye
6: na medungo shini nje mpoga juka muna shika
5: kumbe medungo shi ronka ulele
6: medungi ronka ulele
5: eki nchori ya genija
6: juhi tena ridi alora aga nko pang tena
5: yolo nko binyajoke unu mpoga mbaga roli yongaji
6: yes medungi kee niyake nige niki ninge
5: yes
6: duo ompoga tena sukuma wiki
5: shup
6: Nen yaga ipanga ipanga.
5: Kibunga kolo shok.
6: Nen ni rengire
5: biayi.
6: Nen ni rengire biayi inkeje kaya ni mpuka inkeje. Ayu tutu. Sasa, disho enyangai, nita neldunya narasa ni ngorisha geneju. Ama adi ushi tataon, judika dolo shie dungi mpuka. Mbona tu sijaribu hata
5: u? Ope mi dungu dungu mpuka.
6: Mbona, neldua kenye nege dungi mpuka enyana
5: kwa. Ehe.
6: Nekuwele, tuwele daiki gani?
5: Yes.
6: Ingarie.
5: Mm-hmm.
6: Kido, wile daiki gani yake?
5: Ya wakudua mpuka?
6: Eshe yu mpuka.
5: Ota.
6: Mpuka nyana kera kelo ito nyang.
5: Ode shori.
6: Yes. Ya kwa anaenda nyumpani.
5: Nchanganyo spinach nini?
6: Nchanganya na nini? Kedunga kene wako kera ke spinach tende ure viyo uye niki nchanganya kini ure ba play niyo.
5: Yes. Sha.
6: Araka araka buwana.
5: Doyo.
6: Biashara yake ikashika buwana. Ikashika.
5: Mm-hmm.
6: Weh. Nega ushira ngulete nil.
5: Ho.
6: Ore yanira yempo ka nono rendeweji. Yola jo kera ronga la gara mpoka nyana tiang.
5: Yes, ndio.
6: Kage ora amukilezi mene dungu mpoka.
5: Mhm.
6: Eh?
5: Mhm.
6: Nelodu nyango kona na adungo.
5: Yes.
6: Negweti nkwashen. Ya na chonga. Nigeniki.
5: Nigeniki quick fast.
6: Mera ore lo yemoti akibuko kibu.
5: Mhm.
6: Biashara yake.
5: Nila bonda sare biashara.
6: Nile bonda.
5: Tangaraki ketengana jo.
6: Yes.
5: Kanyana na nyor clients. Kanyana na nyor dungana kulu inyanga
6: ndani. Yes, narasa.
5: Number two.
6: Yes.
5: Orire biashara.
6: Mm-hmm.
5: Kina era giri jibuwe na swali.
6: Yes.
5: Te biashara ra.
6: Mm-hmm.
5: Kanyana wa yegi nyangi melde la gara unanyi.
6: Yes.
5: Kanyana nienda ye special.
6: Yes. Ini nyoka agu unique.
5: Yes.
6: Mega kuhore be amu.
5: Mm-hmm.
6: Kero ushi tuone na senta hii ushago.
5: Yes.
6: Waraga pedoli ajo erabolo chief oldoka
5: nabol seni nyelde nebolelde
6: no linera rashaki
5: nebolelde likai
6: sasa
5: mhm
6: fikiria die vingine bwana
5: fikiria vingine
6: tejo die kama ana senta kanyone meti
5: yes kanyone meti ana senta
6: amara ana senta kedisharani
5: mhm
6: ijo meti
5: ho
6: haya ndo di mao na nosharani ana senta
5: mhm
6: ama die ana senta kedi welding
5: mhm
6: nijo meti mhm
5: Good.
6: Kanye yoni bas welding.
5: Mhm.
6: Eh, ke yoni stima, ke yoni nyo.
5: Mhm.
6: Iko. Ndio ni maona nendo gine media na center. Kaka mega kore dola mrita chief mpuka na imeshika hiyo biashara
5: yake imeshika. Unataka kuuza.
6: Nijo ai. Nyo dime mama mradi venya na tumito ropiani.
5: Ina.
6: Dime zero sinyana nwe kaja. Ameruko na
5: my
6: friend, aiendangi hivyo.
5: Mesi ushinjare biashara.
6: Nejo sheru biashara.
5: Kore biashara na uniqueness.
6: Yes. Tejo dika me na center. Ke mpesa ni medi. Seti yako
5: pale.
6: Akia
5: nani.
6: Namna hiyo.
5: Mm-hmm.
6: Neto na gina rasa chief.
5: Mm-hmm.
6: Ominya ngurki siagi.
5: Mm-hmm.
6: Yuka muna shika.
5: We.
6: Neguloruwa geni ndongo gini eunkaino. Kang. Nigambunga gini mpuka rine. Pap.
5: Yes.
6: Sapa. Idive sapa. Sapa sorted.
5: Araka. Wow.
6: Ya erimira kenya na napo kenya na kwa 1-2-1-2-1-2 ne raba ore jaba ke 4 megura banye jelo ore rubiro kunda kuli rasa diang saa 3 saa 2 nusu ore 6
5: ideba ninya temira
6: kila ideba dunya tena mpaka ideba dunya tena mpaka 7 na elda yara ngere nyana egira do yo pole pole kila ka ngala ile bishe sidai
5: yes
6: ni deba biashara nyi ni zonda ya kurdia lamba ka saa 3 saa 1
5: eji
6: Saa zingine na kero ni mpoko omera kisikito kumbuli.
5: Nefru ya mpoka ni ungo yudi nyamke ba nyankane.
6: Yes.
5: Amu
6: ya sabu mwoshito.
5: Amu oshito sabu.
6: Yes.
5: Ngo ya gara mpoka rene wasa.
6: Yes. Cabbage.
5: Ngo ya mpoka ndorono.
6: Cabbage.
5: Ngo mpoka fibaya.
6: Cabbage ya gana inyala.
5: Rile gaila. Kwa loka ke. Neja baka shopping. Kanyangu wabanda sapuko. Ashume rake ya ganda.
6: Yes.
5: Ya madera duo show
6: stock
5: kanyangu stock Nafiku mpuka mboka ndo hiyo
6: yes
5: unapata
6: mhm
5: kigera tanyu siye bengi jolunga ni cake tikitam.
6: Yes.
5: Ngek tomonomiet o tomonomiet.
6: Ehe.
5: Hapa hapa.
6: Yes, araka araka.
5: Hapa hapa. Nore beago. Kilo shukito ye na badu joana message. Mm-hmm. Tunangoja. Ni yes. Nimadunde simu.
6: Ni ngasaisho ye time.
5: Ara nye nadunge simu. Usikate simu. Angalia tu.
6: Yes.
5: Pole pole message.
6: Mm-hmm.
5: Anage uo. Pagalo wale migo leo pareta. Sana sana ureka kuna simu yushia buttons.
6: Kuna kabambi.
5: Na pareta ina mna iyo. Kake.
6: Ehe. Uh-huh.
5: Nige aikisha jino to na nalusuni tomo. Na ngasara wagi wale nime nitukushogie simu.
6: Mm-hmm.
5: Pekiro mga roshogie simu. Noto nyo.
6: Yes.
5: Pere nigijo.
6: Pere nigijo amu.
5: Kaya nadi gijo.
6: Kaya nadi gijo. Kaya kesu jala sayo.
5: Ena.
6: Lazima ni ngasai aishtuwa ulongani ubo merubu gure ndaya sabu.
5: Tenento ropaka mara katha katha.
6: Yes. Mm-hmm.
5: Na naona watu wapa wanachangamka sana.
6: Yes.
5: Watu wanachangamka bro.
6: Mhm.
5: Eh? Kuna mtu hapa 0726 si mbaya, anajaribu sana.
6: Mhm.
5: Ara 27. Yaani watu ni wengi jana.
6: Yes, are you the top? Yeah.
5: Kake?
6: Mhm.
5: Ke giroro ya mu erone twelo sininyo leng.
6: Yes.
5: Mara kidogo tu. Ni chacha sana hii. Ni za shore ninyi. So kuna mtu watu ni wengi.
6: Yes.
5: Kikaraga ro number na gri grant ne kidol ta ke no 0710 0708 40 0746. Alala long ma gri grant ne gra nyo kanyo kanyo kanyo. Kake ke gracia kisha jo ko kweli e galo random li ne weji.
6: Ai
5: ngoro grant kat ku mopeno.
6: Yes.
5: Mijalisha tena yena la duga bintiri ugran.
6: Mhm.
5: E gro di my friend.
6: Yes.
5: Utapitwa.
6: Bidi bidi bidi.
5: Watu utakupita.
6: Yes.
5: Long number 3.
6: Mhm.
5: Ola duga ya 20,000. Indo yapo next 15,000. Indo yapo next 15,000. Mjini ana 50,000 ninga mbongera yoko tenere ngirishini.
6: Mm, na rada mu.
5: Emergency ana eno sakunda kulie?
6: Yes.
5: Na age tunya.
6: Mm, rada mu ajo by the way.
5: Mm.
6: Kidi mulungani anoto nage inkosho latini weji.
5: Mhm.
6: Adolto tungalo jo Danson Lepatim.
5: Mm-hmm.
6: Enoto ninye enoto 7,000.
5: 7,000 pasara nda te
6: yes.
5: Mbalu suni
6: yakaja.
5: Tembox tayari amechagua mm-hmm. box iko sawa.
6: Na dola ajo enoto ticket. Mm-hmm. Na gira igurania proper.
5: Yes.
6: Edisa isi niya among thage ilonganak top.
5: Mm-hmm.
6: Ilonganak nage ora sa chance na tumie na nosho latini.
5: Mm-hmm.
6: Mm.
5: Adalo nungu nero wana 50 na yugo yobonga tha.
6: Yes.
5: Me nangunda machine.
6: No.
5: Kigelu waga yu number ene tuwanko nyakang.
6: Uh-huh.
5: Yugo ila uruwanko nyakang teni.
6: Yes.
5: Araka araka.
6: Uh-huh.
5: Ulunga liginjo 20,000 na liginjo 15 na liginjo 15.
6: Wow.
5: Pidi nguna 50,000.
6: Mm-hmm.
5: Nigiata. Iningi yebu gana?
6: Yes.
5: Nezo ile shopping.
6: Mm-hmm.
5: Kage ilodone jure ne inachezu waje. Tisira star ele ele ele hash. A star nebeke le katuni. Nenguna nage nijare gilo box mwune nijare baka pin na isonge hivo umesha
6: yes.
5: Shiriki.
6: Nadolta.
5: Na hako tutayona hapa na tutapata namba yako.
6: Nadolta utungani wajiru chief teni weji.
5: Mm.
6: Bwana encho wa kinyana ente paka kinyana nu lelo le 15. Naka ishwanta ina nagegi mwe na adiju.
5: Mijazo na biashara.
6: Wewe na na na hizi lakini no.
5: Aishontai.
6: Aishontai.
5: Ah. Medina.
6: Aiendai hivyo ndugu yangu.
5: Hiyo yeye ndivyo.
6: Mimi nje ishi kuna
5: hivi. Baga bin chiriki.
6: Baga vilende.
5: Ana kuloko la kai ogre shiriki.
6: The machine digi ndai number.
5: Haya,
6: genuine.
5: Genuine. Mimi ata kona kona sijui nini.
6: Mhm.
5: Rebe mea kumuaminifu torubia ni kuti.
6: Gere la uniform.
5: Arada kunda kumoku mea kwa kumuaminifu.
6: Ejiro ninye Kenya digiri ntu guzangu.
5: Ejiro oye. Oye mtu ke lalia.
6: Iri Kenya ye digira.
5: Ya ngaile meyo mbisa hii. Arantai. Na yuka oreke nanontai. Ne honga yu.
6: Ya ndagi hivo.
5: Usitu honge. Aya. Ejwa lega shopping.
6: Mhm. Nejo wacha nifanye shopping stock ya kutosha.
5: Nenya ngwele ntu kiting.
6: Mhm.
5: Basi yake.
6: Ehe.
5: Nepik nepanka.
6: Ehe.
5: Deldo se era yola jore si ai.
6: Yes.
5: Ka yin si ai amma ga jengi.
6: Ora ge nyen dalan koshoke.
5: Ora dalan koshoke ai fanga ni.
6: Manyamal.
5: Azi ba ge royo mboka.
6: Ehe.
5: Pa ge tero ni musila ile bune. Weja ka jengu oro musulo jana do. Ja ran ka jiner ner oye meti.
6: Ehe.
5: Ne me baye na lele no sordalio sukuma amu. Ke me baye nyina le sukuma.
6: Ehe.
5: E gra ngasa gurdial musheleni. Ngutu dungot. Iya.
6: Ehe.
5: E gra gurdiala na tale gulye deki. Ole rei kabisa.
6: Iwe na lega balaji
5: aga. Ole subu ni adhar mayai.
6: Ehe. Iwe na lega balaji aga.
5: Ehe.
6: Komreda.
5: Ehe.
6: Nejo, anya arejo rara. Ela bolo gira sukuru.
5: Ehe.
6: Nejo, arejo rara.
5: Ehe.
6: Kanyangu kreti ya mayai.
5: Ho.
6: Wena na.
5: Katanya, katanya.
6: Kaita shige nena semester.
5: Kau.
6: E semester.
5: Subui.
6: Wene baada e wiki na bonus.
5: Ehe.
6: Najalo rero musurio bagoti.
5: Nero biro le.
6: Najoki.
5: Ehe.
6: Trofio rabi lang. Mirejo raba.
5: Ye. Nyamwe ina gaji bwana mkuu.
6: Ehe.
5: Ere bengo yengaji.
6: Ehe.
5: Negre lala la wea joka nyoe. Miyo lala joko mbe yungu sukuma. Keltu ane giro sukuma. Agiro.
6: Ehe.
5: Agiro.
6: Nejiro. Kaji widi ke swanli yengaji.
5: Naga dungu dungu dana sukuma.
6: Ehe. Negre gajo. Kaji widi nagre swanli yengaji.
5: Negre lagre lagre lagre lagre lagre
6: lagre lagre lagre lagre
5: lagre lagre lagre lagre lagre lagre
6: lagre
5: lagre lagre lagre lagre lagre lagre lagre lagre
6: lagre
5: Ndiyake ataka giro
6: Mbaka negu Mbaka negu yonu hina Ure vinjo borka puti Ure vila atuwa tunga nak Iye
5: Kisoli
6: Negu kekira kela waju Iye Niki jokini Yola jokero nangu mbaka nejo lewa
5: Nyona ngule joltani
6: Neji amadi mwongi Iye Kitu duwe ya tishu Elo ito musalani
5: Ya kaji kata kiyona mwongi
6: Kitu duwe ya tishu Elo ito musalani
5: Ash Yero Yero Yero Yero Yero Yero Yero Yero Yero Yero Yero
6: Yes
5: Ash
6: Yero
5: Yero mebaye pi Suje ye Kiringu
6: Ero kanyo dingu
5: Azi Jagada mwangi
6: Ehe
5: Rala raja jinyo nangu
6: Ehe
5: Nekwa ragele le musil sinyera nyamalo lem
6: Yes
5: Rajo la rapo Yon embili ngero mwurum
6: Mhm
5: Azi Nekwa kaya reka giro ni jiabana
6: Azi Mwe ngurayya mpayyan
5: Na lakay le jirani ke gira gine jiabana Mwe ngurayya mwurua na jishu Yoldu kaya reka niki Ujepe nyu Ore le Osa bela lera nkaji.
6: Etu apa?
5: Etu apa bela rongani.
6: Ehe.
5: Asi rinyo na umonge siya inegili nkaji.
6: Ehe.
5: Awele jagi.
6: Ehe.
5: Ehe. Ehe. Njolo rongani mwase atua.
6: Egi njengi ye.
5: Ay yavana.
6: Ehe.
5: Bayi urodua neji. Olea neke bayi.
6: Ehe.
5: Kelo nyo na umonge teipa.
6: Nejing.
5: Nejing nkaji.
6: Nera rongusi.
5: Nera rongusi lkubui.
6: Nege nyo yok.
5: Nego kesi yai. Ayoko tola gana nego. Kita isinya leo ngusil subuhi.
6: Ehe.
5: Asi, isha kena omongi.
6: Ehe.
5: Ehe, isha lewa na gili angaju.
6: Ehe.
5: Ajo, iye kajo kito balo ngandene. Ayo, yadu lo ngusil, ini ya, ini mpaya.
6: Ii.
5: Ini msoga.
6: Ehe.
5: Na, nilu jie ngifuli kara wana hidi.
6: Ehe.
5: Ayo, jimari jingi, nena shopping. Nekwele kiyo goji, nekima ya bedroom.
7: Online ni nguni, no number sidana na ingwa soko fastam. Indi mtata arola sula ni loro biani kumoga ambaka ngalusuni ipuni toldaika yake. Kaji kununu, wari soko fasta na enkigura neginjoro biani teleleki. Ironyake star 666 hash nige lorubo kusobo tiatwele. Wari telelo bugisi, neta zawadi nina abasha. Tete marata, pei ya kuala sula ni kelele kweling. Ironya star 666 hash nidima inila isuliembe saisi dan tere shota doropo lingi.

0: basi le ganna ga wara o do lu sire na bosna ga sana do endama ni yola ga jondo ringa ron wan bwana walla pale ngapi
1: tariki ni 4 mwezi ni
0: 6
1: yes
0: 2026
1: Engolonge alamisi by the way.
0: Ehe.
1: Nigara na jole legra ligi yogbana. Oloingoni.
0: Oloingoni yake duo niting. Oloingoni yake duo niting ala nyarangai.
1: Ehe.
0: Marege lengaji.
1: Ehe.
0: Some sengaji.
1: Mhm.
0: Leji marege ngana aji.
1: Engaji oloingoni.
0: Niri toke ta ngere jo. Aji ko ma balunga ndi ajo.
1: Ehe.
0: Le musil.
1: Ehe.
0: Torne le musil.
1: Ehe.
0: Azi. Leji marege ngaji. Kumbo oloingoni yake duo niting.
1: Oloingoni
0: shopping. Njaba shopping. Na ko rupuko ngur. Sukuma Neji yo yega maram gere gelan ka
1: eh
0: jolle si ay
1: yes
0: ak ngol do ngani neji entu jo yega ngi fuli neji
1: eh
0: jolo robe nyal do ayol do la bote ban neji bung me ngi fuli neji re gelan do ngaji
1: eh
0: o chobi ngai
1: wo sukuma ay
0: ya ja ngu gedi bogu rogi ka ge mi gori do musil am bo ngana ko lolen na gabi
1: neji a yi
0: neji me demay
1: Kerengi yuko anda mode.
0: Ego gua dengan suguma. Ego dengan suguma. Nada lalu, oya dulu barang yang gaji. Nada lalu yang gaji.
1: Suguma kau lagi.
0: Ya tara, kaki nengi ngurang dengan nengi ngurang dengan gaji. Oya meja suguma.
1: Meja, eh.
0: Kuma gana homo.
1: Yo, radinya tu nawait.
0: Ah, takut dulu. Meja, eh. Suguma ke? Awal lama kaji bang. Orang kaji bang itu ni ada orang yang kaji segera aja. Mereka ini kau bagi yo ini.
1: Kujawa. Walau kau musil, mungkin apa yo lo ya rona.
0: Erat itu ada. Makan ni marona macam orang musil.
1: Macam orang musil yang kaji.
0: Ya orang itu. Masa. Mereka yang banyak dalal di mana orang yang merungu. Mereka lah. Hi, ani yo si nang. Eh?
1: Tiapa yang ngasih dia?
0: Basi ndo hirisha na karumarita ni garo pasti sari ya kondani ro yes. Na disha idoro mdejo
1: mhm
0: na ndejo ke rusho
1: shila ndo sha idoro
0: ndiye ndongo bisna ke rusha
1: ehe
0: ke rusha
1: ke goldi age siai
0: mu lele na ne raya na jiga bisa
1: yes.
0: Kijuro karibu
1: ajo lege sube nai
0: karibu sana sube nai kwa maase kabisa
1: kabisa sube nai bisa yesu sube nai yoleng
0: mhm
1: Yola demi gara bayu renda wiki.
0: Yes. Amena.
1: Ido sheme ni. Kabisa.
0: Ahom homo dei.
1: Eh.
0: Hodoni ke berana ko ande di alo.
1: Kiti age tidi alage ti onga ulele kido.
2: Nyama ya tent.
1: Kage ore nava ajo sambila yolo na thasri.
0: Ehe.
1: Demi gara nava ye kage kinjanga yo na shamu ki berara ra.
0: Ehe.
1: Kinjanga yo na sho.
0: Ehe.
1: Sabuk enche ba ye yo lengte na dama.
0: Ehe.
1: Kinkara gyan kai na sho yo gempiris.
0: Ehe.
1: Ero sibo yo ne golia na wiki na lolonga.
0: Mhm.
1: Ajo sambila idero.
0: Ehe.
1: Mera sabu ngi logine suben kidi aba Tanzania ngoswa ke tenebo bishop koinet adasubela yolo na rangi logino na borore kikavu
2: oi
1: salamu nyingi sana kutoka kwa sadala kutoka kwa bishop nyeda longa na pokin longoswa ke suben nai adi agira rogi emereke shirogi nirogi suben adasubela yolo
0: ashe
1: kia rapa adasubela yolo conference sabu kolinde kanisa or pastor yo jimesha kalakara kino ro conference sabo ko lengo le lorongana lengkai latiang na adoshila lorongana tin na gelo polosie na ko ne ramayana ki yo ko leng oleng oleng oleng na jogi bishop ko inet mungu akubariki sana ramayana lorongana ga ki bibles aja son bila yolo ne ro na ki jiro ramayana ngai she war global tene bo mayen tengara ki bas sida na gran kai asagre ma sailang ara sigiro ngo ngau lele ndomono ni ai ara ro kende kabisa tene bo mama
0: yes
1: wala shara line bo kin sabo ngiro kino na shanka yana she mera kijing na moja kwa moja
0: yes
1: ka gore zo agra na jogir ma sai karibuni ka jino lo pasta yeli jasa ka kilo shinari ngali mungar nai by the way na yako dagi lo ni ngoro ngani badai ni kilo keki jidi yangai
0: emadi radialo
1: radialo bana na yako
0: linde ngani shora pa radialo
1: radialo kilo shinari ngino by the way ka ki sidira na limungar nai ka ji or pasta ya rashu apostoli lija sakaya aingwa enkona jimeto
2: yes
1: marabaru kimanyoro bolo siele Kenya Tanzania na grace ya shoronga ni sane baptist na shanga yana she mera sidane mbagi shanga yana she kia rambange jugo sidane olenda rare nolo oro marita na ina ipongezo leng rona lenga yoge ya marie yo esobe na ina sidane shage nisho kirumiro shage sho sidane inchere ya sidane kai basi dan nemi huwa sare na re kage huwa sare kai na sara nyo kuna ba
0: yes
1: na ya kuralelo
0: wow
1: yes
0: wow
1: kabisa
0: karibu leng
1: sabu ngirugno mama mangisha ajuri rai mamangishano kinte kabisa kabisa kabisa yolo na jore mamangishano ulungani wodi bamba tu bamba
0: yes
1: tena kipindi
0: mm-hmm.
1: tena borgo lerunga na kumugle ake yeli ne weji ene habala
2: yes
1: ajasubila yolo
0: yes
1: elo liondo
0: mm-hmm.
1: watu ni wengi ambao natufuatilia wow.
0: mm-hmm.
1: Masaila le Narok
0: mm-hmm.
1: e bagi yake yene bagi le Masaila
0: mm-hmm.
1: tunipata information ni subeni mpaka ni nyala ikipia
0: mm-hmm.
1: E Narok shobolo ngondi oti weji neji e subeni duara rena ko by the way
0: mm-hmm. kija
1: sho mahari na
0: akop na jia
1: ile baraguyo
0: Eh, para kuyo kini ngake.
1: You never
0: been Tanzania.
1: Yeah, ah, kero me para kuyo. Kulodo ji kuloshora shere Istanbul kejinyo.
2: Jamus.
0: Oh, Jamus.
1: Jamus.
0: Oh, yeah. Para kuyo na Tanzania.
1: Yes.
0: Eh, hey.
1: Jamus.
0: Ashoma, ashoma baringo.
1: Yes.
0: Ambaringe di.
1: Ambaringo ra.
0: Aho me ambaringo ling.
1: Yes.
0: Mm.
1: Yeah. Neko kiera.
0: Amerika isi doshia bayena ala dolce lomasai. Jenyo risho ling.
1: Eh.
0: Masa
1: leni. Aiwa yulo jiga rasinja fan so leni tine weji.
0: Mwola aja varonga yu constituency ene.
1: Ehe.
0: Ni ya wadola jo mambo ni mengi.
1: Mambo ni mengi.
0: Ehe. Kumbe rumito yuko.
1: Kabisa, kabisa.
0: Wow.
1: Nagiri ponge sale alorongona kwa giri ya marie yuko leni tembaringo.
0: Mm-hmm.
1: Mungu awabariki sana.
0: Mm-hmm.
1: Wala hasha lang shorela lango ingua Zambia. Uri sinja Zambia. Gira masa ili Zambia gira sinja ni ningi yuko.
0: Mm-hmm.
1: Merak. Ya kimpo ngesa.
0: Mm-hmm.
1: Mugiara na family. Mm-hmm. Nagiri ya marie yuko.
2: Yes.
1: Adisantula itedu.
0: Wow.
1: Yes.
0: Karibu lenga sibe nai.
1: Ashema lenga sibe.
0: Kweli mimi ndio nilimise.
1: Kabisa.
0: Last Thursday.
1: Ehe.
0: Mizo nabe na kitangana na bangaye aramisi.
1: Kabisa.
0: Kage lolo na yu.
1: Kabisa.
0: Mhm. Kanyara desi dai.
1: Wada jendo kumikikira sibe nai ae magre nolo.
0: Mhm.
1: Ibora nai magendo kuna ji forgiveness.
0: Mhm.
1: Empali kimu.
0: Mhm.
1: Kusamehe.
0: Mhm.
1: Wada narogi. Da jambali kino nelele walenga imuanguru.
0: Yes.
1: Ezuwe na yika age meare ndo
0: na gol. Mhm.
1: Ene ndo na jambali kino.
0: Mhm.
1: Na nyara ragira jokiru marita.
0: Mhm.
1: Kini intenge na joka nyi jambali kino.
0: Mhm.
1: Megira duwa ima jambali kino duwa fpege ipi jayidwa mpali kage.
0: Mhm.
1: Kainyu jambali kino na kainyo mani jambali kino.
0: Mhm.
1: Na kainyo faida jambali kino rena pali kino rungana.
0: Mhm.
1: Mera ore da ramarita lang leno long ogria gure ne boyo marita lang len chapa rol tisen na kigra a jogulunga nak peye abalikino watu wasameheane mera ore da ndo nikira magnendo na nyo sama na ore bekin ndo moja kwa moja mara sa dalgu ajo kanyo de jambalikino walaini ngoni amare yi
0: kanyo jimu sama
1: anaro na jambalikino amo kelele ko lenga ngoro
0: yes
1: na gele ge dolungani tabali ge
0: arabali yes sorry
1: kage yulu shim mane na rugi na jambali kino
0: wow.
1: This one of the heaviest word already ya lulu sho leng
0: mhm
1: ne gol tene riba na gol pia solungani na runa jambali kino
2: mhm
1: in fact ore na runa jambali kino
0: mm-hmm.
1: ni nyana sababisha enkai mishoru ngera yenya na bo me wow. umiso medelarin or resiana na nako
0: mhm
1: Tengara gele oh. Yobunyo, ojinyo.
0: Empalikino. Kaisi ni kibengiti break, doro
1: yes.
0: Boleni.
1: Kabisa.
0: Rara yolo masaya joa nyora grabo nae magi.
1: Yes.
0: Na ya kutu mwese ngeo wala inu mwini kabisa.
1: Kabisa.
0: Ngo duwe leng naka amu, rendo nige magi nanyo.
1: Empalikino.
0: Mbaye mm-hmm. sabaro leni roshi.
1: Kabisa.
0: Kaketari sharane miado.
3: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa Estino Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.

0: Kabisa keji kamurar masai ate ilo sinkoliol giri rabahiyol da ikaniti kita moisiet loro giro itie saa 12 kiti narishara online ningo ni kagiri kilikwan injere eji kakwa roi igira itomon marpe mairi ya maritene boti atwe ramatari.
1: Online ni nguni, no namba sidana na ingwa soko fastam. Indi mtata arola sula ni loro bia ni kumoga ambaka ngalusu ni ipuni toldaika yake. Kaji gununu, wari soko fasta na enkigura negi njoro bia ni teleleki. Iro nyake star 666 hash nige lorubo kusobo tia atwele. Wari telelo bugisi, neta zawadi ni nabasha. Tete marata, pei ya kwa le sula ni kelele kwa ling. Iro nyasta 666 hash nidi maini la isuliembi saisi dana tereshara doropo lingi. Hey,

0: Eh kabisa kigreli ya mari atenebo takuna san enteiba osinkolio anake ele ekeji ninye olari lo grita baiki yolda ikandito mono okuni longor peye ebaya sana bo enteiba karibu kakwa lenoli gira nake aitomona pika tuwena matare oleni ningoni erishara si na gira nake aikilikwan ingura nado yenki gura ne box basi tenei tukweta ironya star 666 hash tegela keke won ilo box le bahati Tebeka, nintusuju M-Pesa pin. Mayan, hello? Hello, Mayan.
1: Hello?
0: Yeo.
1: Hello?
0: Eh, papi.
1: Mbari yungo na?
0: Eh, kiside imeritu kule nyamali?
1: Eh. Kide nana?
0: Ho.
1: Kide nana kundu?
0: Eh.
1: Kata angare mire nana amare?
0: Eh.
1: Anenela?
0: Ho.
1: Amare kukula leo?
0: Eh.
1: Kata mire hebo, kumendere na jimu namale hirilamba laga?
0: Eh.
1: Matari, kwa maafi kwa kina tega jiwa kende kwa kina hindi patide.
0: Aya, shuling.
1: Aya.
0: Aya. Mayer FM, halo?
2: Simi.
0: Yeu.
2: Soma.
0: Ii, papi.
2: Oh, nambari yon rele?
0: Eh.
2: Yomunye olay raide mpohara naroko.
0: Karibu oling.
2: Nagra ajogu kolo, maria mari.
0: Ehe.
2: Ajogi, entomono ni nagino wariku mwenye kwa laraguli.
0: Ho.
2: Najogi angkai kera yo lady papa najdi na ayu esubas.
0: Ehe.
2: Najogi ilungan nak pogil anda segera ikirala aku mari.
0: Ehe.
2: Najogi lawa aku mari anda segera ikirala aku kalian segera mau apa ramari.
0: Ehe.
2: Najogi pogil ngai lagi di jero mari amari. Kenapa?
0: Aiyah sawa sawa.
2: Aiyah.
0: Aiyah. Mayan hello.
3: Hello.
0: Mayan ena.
3: Hello?
0: Yeu.
3: Tuba.
0: Ii papi.
3: Gira nga mala siya.
0: Eh.
3: Eh, ama jewa olo, ndiba.
0: Ehe, tipi kapi.
3: Agira tigo ba jisinda na mobile.
0: Ho.
3: Alla pa kengila nangenda jabu urbende, jamu avengi sumarara.
0: Ehe.
3: Ati nuluma sa eba, kumikiri amari.
0: Aya, sawa sawa.
3: Aya, shole.
0: Ah, shole, ye. Mayan, halo?
4: Hello?
0: Yeu.
4: Tuba, leng.
0: Ii papi. Karibu ole ngole no seuri.
4: Kamara mama ro ao la ro mara la nimuro.
0: Tibi kapi.
4: Ngam ndo mon ngol mi shodo mi hinne ni.
0: Eh.
4: Ngora ka ni yalla bra la ni go ndo do.
0: Ho.
4: Ngara fa nangri ye ne jera man ni na do ngorom le jo.
0: Eh.
4: Ana ri am bokan ni na do soli ji.
0: Eh eh.
4: Na be na fa ni ne mama go ye gira ngaro ni na go de bu mari ole mo wo ol man ni do lo.
0: Ni joi kia pokin.
4: Ado wa umaji nga namala numuro ari ya mariya na
0: joi. Aya. Mayan FM, halo? Yeu. Yes? Ii papi. Eh. Hello? Aya, kabisa leni ningoni teatua nkaulele Mayan adola jo engordaika ni tomon peye ebaiki sana bo enteiba. Leni ningoni karibu kakwaro ilelo na keligira itomon hona dolta doi ya jo kweli eshine yoke rishala. Kingasa ikonji pekirimo kia nurungko rogyo lomon le sana bo orebeye ashukunye orleni ningoni nikiponu adingeno shirishara aikili kwa nilelo limena kino retankaranado. Nikiponu si arjeng erishara nala wa shogile lo iji shidi ya bisai imwe na kigurande e box.
5: Mayan FM, ipnabo ompo inti na abishana ewangan olosho.

0: najo nake ene box online ni ngodi na egira royal tunga nak IG shindia mpesa yi anele oldunga nyo jo aleke lege pasia leke pasia kinganyir ninyeroi oldungani alohomo arumi mpisa hii enyanak atenari shara na ninyayine oshogi kwanza eron nitudoi kibuo ajing erishara enkigwena apeye kirumoki asho mduko ya kiyola ajo mambo iko sawa merawole peye ingura nenaki gura ne box niyola ajo kasi dani mba erishara nake ino igira rishu metabau apeye irumoki sene nyeye arudua joka inyodo hii iraswa emu enkiguran e-box na ndosige maroshoki nake legipasija akengangir esimu abalasige maroshoki doi esimu ana kenuru impisai Rijenga rage ninye. Hello.
1: Hello.
0: Abari nora.
1: Sida yele silu.
0: Oh, de bara yola. Anairo ni ngai bori rongkar ni nuno. Oh, akang ngai rela amu ya gua na aku nar neng kebande.
1: Olengke lele.
0: Olengke lele.
1: Edi no mai.
0: Oh, karibu roleng anaye kiresheni ya maji na mwera rara nanu oje na irori ni ngiro yor masai.
1: Asi.
0: Na rola jo ingura na roye na kigura na e box ai pirishagi.
1: E gura no le.
0: Kyan karina ji ingura na.
1: Alla re jo karina afyana.
0: Ni noro na rampi sai.
1: Anoro.
0: Minchera do inena e na kigura na box. Kiria karangara nindi ba ishinda aridia shuru
1: igura na ba yero ndolo nya ba dabo luso ye na igura na marasa ba
0: ehe ka gidwa kara injinda na injinda
1: ero ara ira injinda
0: oh basi pongezi na mwera du inoro rara bahati no
1: ashi
0: yero ni endele iguran
1: eleg
0: basi sawa sawa no no rente basi dai
1: ayashi
0: ashuling kabisa asholeng na enoro ni nyempisa yenyanak niruragari rumkake enoro duo tata basi ole ningoni mairia maritenebo anake rekuna san idimayu na ore likai rungani lao shiki simu idimayu na ye na kutudumwe simu ironya *666# tege lakike won anake airbox le bahati ole ningoni ori lo box ligelo basi tene kundiba ntu sujuti wika mpesa pini no ebe ye irodolo na ajo kweli ingura na leningo ni idimaina ore nkaisimu na age kwenino
2: Ewangan Olu Show Mayan FM.

0: kabisa, ke dirinya josi yang kengke atau ilo singkolio lo giri rabai kiyol daikani tigiram oile lo ngor pege baya asa unien kewarie. Pasi nora yonadi erishara nake enki gwena. Nagira aikilikwan swali nalele kulenga na ipirta orpayan enabosi roki entomononi. Amana ji areneko kenya malengkang entomononi. Neyeu eretoto. Keri sawa tenewo shogi direct orpayan lentomononi aikilikwan arshua omone na duo retoto. Ashu ijo yepe ye ikajape ye ikilikuan entitenye arashube woshogi entitenye paani nyana ara nalaliki orpayelenye kado inaji enkuitoi naishi akinoe edeko akeye uankange entito eretoto tenkang olabrani lenye kwa labrani woshogi direct ashu entitenye lakini ngoni toshe simu kana jiduo enkuitoi naishi akino nara taratibu sidai naishi akinore. Mayan, hello? Eo? Apoa sana?
1: Uko sawa?
0: Ni kabisa na shukuru.
1: Okay, jere za nani?
0: Eee.
1: Sa, olabugani, eni orpayano, beri niwa shugi.
0: Ehe.
1: Amoe?
0: Ehe.
1: Ninyemadili, mwono itashiki ormari.
0: Ho.
1: Hizo hiyo hapo?
0: Ehe.
1: Presi yanka?
0: Ehe.
1: Mene nende bana tenyi gasa.
0: Ehe.
1: Ikinda asu kidogo kidogo mikinda asu kidogo.
0: Eh.
1: Na ile bana la banja mu ikinchowan.
0: Ehe.
1: Na na mai for example fante zimongera.
0: Ho.
1: Na iki support me.
0: Eh.
1: Kore sianga yibira mangera ko ti ongera.
0: Ehe.
1: Tusemo kona mtoto wa yimi ama wa secondi.
0: Ho.
1: Ije mai kayu zani ngaji. Nkera inabu.
0: Ehe.
1: Imagine, naona kata kutimazio.
0: Ehe.
1: Ego nijia.
0: Ashuling.
1: Sili alafu.
0: Ehe.
1: Kuna hii mchezo nimecheza for long.
0: Ehe.
1: Imagine asijapata enezi.
0: Namba yako ni?
1: Congratulations, congratulations. Namba hii mnanza na 07.
0: Ebu 07.
1: 93.
0: Ehe.
1: Nesia na 04 mwisho.
0: 93 ngapi tolimu tungwai namba rage katikati
1: 97
0: alafu ni ding tenyo
1: 04
0: yeah. Saa ndo sima ingurai karina jara rengura na
1: imani nimechezo mara mingi sana karibu lapa mtina
0: oduo saa tenari sharon kaulile saa karina jingura na
1: nimechezo saa mara mingi
0: sawa
1: okay.
0: Mygen FM halo. Hello. Hello.
2: Yes.
0: Amen.
2: Narana raina rolemba.
0: Karibu le narana.
2: Ena ronwa mujadala.
0: Eh.
2: Ena nana enijo teneyu anga igerero ronanga e oshogini.
0: Eh kanga e oshogini keninya norba
2: ya. Ena ba e oshogini na lemba mononi.
0: Eh.
2: Ena ama yage dona rene oshogini.
0: Ehe.
2: Amu ya na dolo ben yanka ho indori ra gonda irwa yanya ba
0: ehe
2: kanye ni go na ji na a ye ni no shog ni anga fa ni go be loru na li bi ni yo lo go se ne nya se asa
0: ho
2: ya ka je na na no ge ni ya na ja nga si be go na o ba ya ndo na ya mu nya no lo ben yanga
0: eh
2: eh
0: a ye sawa sawa
2: nga wari ya ra si da
0: enke wari ya si da yo ye aya Mygen FM halo. Hello Mayan.
3: Hello. Hello.
0: Eu.
3: Mambo.
0: Apo asana baba Vivi.
3: Wazira la ilo.
0: Eh.
3: Ajira na yens nanu.
0: Eh.
3: Tenia onde nera na igo nera na go na yanga ngindiro subugu asugo tengang enganyenye.
0: Ho.
3: Nare nejo ngunenkara na ormuru o kgine sum.
0: Eh.
3: Jadi banyak anak ini yang orang ni dia ni.
0: Eh.
3: Jadi dia ni alir mulu le ni.
0: Eh.
3: Dia ni sering ni alir, labra le ni alir, dia ni kerana mana ni.
0: Eh.
3: Jadi yang kerana ni mewale riyo
0: ama mera duo naji ereroro duo ACI
3: ya
0: mereroro duo ina shoro kage ereroro naji labda ompisa ingi ishu aikonija
3: aja kabayana amu kera narine engaraye mpisa ira alahigere ACI
0: ehe
3: kabayana hibimina ya demena ya jari ramuge nyamada rasio
0: ehe
3: are do yore na nagi arama sini lomudu ero hage sini nama la braga na nyamala hage sini ya ga nyamale saidia yore ndo naje
0: ehe
3: o dena na me wore ndo lungana ya gri shirigana de de na mero lunga le midim a roliya na rai mara ero
0: ehe ehe aya sawa sawa baba vivi
3: yen grara rai gurana na na ni ni ni jiroro
0: ehe
3: yele na na dara na de gere bara mara la ro ngani jole ko yele ro ko na le jirani
0: ehe
3: da ga sa mara ro jine ji hinga do na no biambil
0: al saja du
3: ya
0: saja
3: do ilikuwa sa ta ilikuwa sa mbili ni sa mbili ya sibi
0: ehe
3: na u jere da la de no kweli
0: irosho ko ilole la tiali na I confirm
3: ee aja ile rayo ngora ni ngela mara elo la ni ohei ule rungana la agi yolo
0: ehe
3: na ini ngora ni la raba duya nga yala rungana ya la ruya muge yolo na mala mara rang lobi
0: ehe
3: ya wolo ngani lola ga yolo pi na ni nga ja nguru genye na bi nero ehe ya ngara ni dia do ni ukweli aja ro rungana ma gura na ruya muge ni jere ro nyambari
0: mhm jora ga ikonji de lo rubati no
3: ore dana gara bai de lo ngani amana ire ne sibana na guna gero mona jiro ni sidia gero mona ni usala sini ke ma gelo ni na wona na sa yara do ye jibe no ni mani ni guru wa
0: anyo di ni jo ke lo rage ni jigo nji bati ke kamara ire ni mke ro mon baba vivi me du ndendo na isabu
3: ke e du ngada na isabu re ne ngara ngelani
0: eh
3: na gungu mang
0: e sipa
3: na re ne me ara do na ule mahitaji boki ni de maina na re mona ya wonda rara ngonge mumwe
0: ha ko leng
3: eh ana na ile usalasini de maini jalo ne yagu anga yang
0: eh
3: na go de yor ma fe me maru ma gura na mu me yedelo ngana yelo baren
0: eh si papi
3: eh
0: sawa sawa shole baba vivi
3: sawa
0: aje eke ji baba vivi to mpa iluani majan halo yeu
4: e
0: papi suzi
4: Eso sandana.
0: Mhm.
4: Ndende wena.
0: Isi da yuleng.
4: Eh.
0: Meripia nyamaligi seria negira ga itwabirari.
4: Eh.
0: Eh.
4: Sija la dos nyeriwa nai.
0: Oh.
4: Naba nungo ra sina norikiu.
0: Ehe.
4: Silora ra mai nanda nanu.
0: Eh.
4: Nare do na ndo ando rono de no hoyi ni simu.
0: Ehe.
4: Kage ra na nanu do nai nai musaidi fira nganga.
0: Ehe.
4: Na ishori do maro he si mao monisho.
0: Ho.
4: Ajoga ina ane rasi yoga na wena.
0: Eee.
4: Na adanando iwe inei.
0: Ehe.
4: Na kifage sinja wao hege si mao mbuka ilaba yage sana nori kiliwe na.
0: Eee.
4: Na kajiro rana ina no.
0: Ehe.
4: Na yara doro nganyo koko ngde na wohyogi nye simu.
0: Ho.
4: Merela kuna alo hiru ngana kagele mehingu na muge kaya nyeni ni wale kaipa yalo jo. Na imu kumpani na wohyogi nye simu. Ngoranya simu
0: ehe
4: kwa kina gara ino ya mganyo ba yoro hiyo kibye simu
0: ho
4: na kajiro do na ina no meria nyama liyo no hikare ni unu normale
0: ee
4: amore ya nana nyo no zonto iwo na izaba iyo koro ba iyo nori kilikuwai
0: ee
4: nara nani nye niraba wa kesi ninye
0: ho
4: na kajiro na ina no meria nyama liyo no kanya koba nolo noro kibye simu
0: ee
4: ee
0: aya shole msuzi aya eh rejo ninye Susan meriage duwe nyamali bono mare yu ninguno bono mare iloti sawa demera enyamali bayen halo
5: ilija
0: yeu
5: babandari loru shuguli
0: karibu leng babandari
5: naro ningwe rajai
0: iho
5: leme muruzo yemur shalokonya
0: ehe
5: ore duero na yama rogi naifaa duero na marile meti yengoku
0: ho
5: Har gaya na go hewi la bu na hina ga dunga nya gara na ante sai
0: ehe
5: no go ve dunga mo nya na ro gi na je ni te lo rua sho ene ene te mai
0: ho
5: an lo gi na ne re ga mari la mero ni ngo
0: ehe oltung'ani looshokini esimu nchoo metaa iyie tenkae rishata.

Osingolo dumarwa ya anoraga Nelabru ngoga meba arlonya Derejo narigo nasiriro Veyara nyagra morala mbushundo Wale ye